Radio Shalom, yung natural gospel sender. Ayos ti pitaminigya si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, negitin siya for 25 FM. A true inspiration.